Ni zani ma ba zani ma ga ma ba zani ga ma ba zani ga sa ni ga ma ba zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma zani ga sa ni ga ma z